niwi olelovani hikuna na murunku nene nasuela ho nupusheranto hawe ori wo kolea orua ma misi kitin ma kereshani enrique mapuro ore lihiwa wi na vekeleke muluku aniveheke okumi wo malelea ni yo ni hoveke alochiwa kasa okwa namova maha wawi kana kuvale wi reherera ni da honton roe ni reherereke neteke mkwaha woroa makereshani mwemo ni da hona ponye uiwa maso okwelea ni da hoshani okumi worerela

0: Nero netaka mukwaha wa evenyero nriki mbuwa ma waka kana hiyo ninyuo onle lihera mota vanshaya mwera mmaliha ulu ma mwereko mchipiha akala riva mkora bondia
1: bondia
0: inde lihera nsina warayo
1: nondro chika wanavele tia sumbuleta yani
0: ana sumbuleta maro maleliwa
1: Mwa
0: maliwa mpa
1: hina
0: kuhio tena na matibabu la nopa. Mwa roche kulo hio tena
1: mna
0: musiha.
1: Ani ombe kena tamudu kupa hukereja.
0: Muhere kewi ii pahi etu etoko doko yopo hasha werano.
1: O pahi
0: ji. Mm-hmm. Mahokuluwa.
1: Mahokuluwa ka pahi ochekula tamudu nana wivate pahi.
0: Mm-hmm.
1: Eka nata ya pama omone lata kukukula pahi nikere karara ta unze yunyula.
0: Mm-hmm.
1: Eka naka yore rai pahi wajitimi anamwani.
0: Nira honto ermihi ha kahi o kala o baha ke salam.
1: Salam ya kela rekutor varadin.
0: Asalam asante.
1: Ama na kaya we pana ni yolishinga we nko wita ni wa Carolina Sumbureta ni lukela kava metande mvo akala vama na kaya we wita ni wa Cecilia Sumbureta ni rowakava mkwapa mvo vama tanga mvo. Akala wa Margarita Sumbureta yao teni ya telemoni na sinja yaene. Ni o teni yawe na mwiwe lila rati yao walisinda mito kitamalela tavanchi palivene.
0: Ina tamalana Sumbureta mduku kabihere na uvahani okumi wore rila wina kalela vamosa.
1: Kifadiara katokewe kojela wera to amaraka ya laki.
0: Mujuna unna dia lele parare yawe.
1: Ateo diwa la hawino maka
0: hoi. Ah, asante.
1: Ah.
0: Nina chekula 5:34 zorio sha wa nihikuna na namurunku. Mahikune tela miloku mili ni matan ni masheshe amwiri wa maio. Akala ni chana bondia.
1: Bondia mama.
0: Ndeli hirensina uwarayo.
1: Anake puso pa armaro po sholinya.
0: Aha, osha usana osholinya igo.
1: No, sana kaya na rati msante.
0: Mduku tamahala, kahinto olelo wawansha ni hikuna na murungu mupo ili leika wikawi.
1: Dele ni hikuna murungu kinera kikeleke uzi nireaka wikisako.
0: Hmm. Olelo mwapanyeriwa.
1: Olelo kufanyeriwa mainuwa manera.
0: Nuwa manera.
1: Ah,
0: oh, barivote mchura yeo na mvekela muluku na mthamala wiyo muluku. Nyota mahala mungibaha ikurusa wiki na teshe isako. Mvekele kimwechaka.
1: Yeah.
0: Bahani salamu.
1: So, pachira mamika akidende.
0: Na thamala.
1: Nakuleka wote na marano raju msambiki.
0: Ah, sanchi.
1: Na namo naka wate wa wote ne. Makuleka wote ne kiniraga na isako. Na Carlito Cerámica o. Na Ana Romeo. Na Ana Cassimo Cachanganani va. Na Siamu Gure Ote no Luri o. Na Siamu Gute ene Toamo Orjuela Wama Kawe o. Ana Chutene Ale Turkine Naga Gahiro Ora Ero Ambegele Muluku Egebegele.
0: Ah, Nina Tamala. Mweche Sana Mkwahanyo. Ni mumveke laka ni mshukure laka mluku. Mwereke mluku chonte. Chonte. Muna mwona samure relo.
1: Mwere mluku ta ikarare.
0: Ni nito asante.
1: Asante mama mpeko orera.
0: Ni nchekulaka 5:36. Vano ni naturumela 37. Kala ni chana bondia.
1: Bondia.
0: Ndeli herensi na uwarayo.
1: Sanudia
0: umandimba. Ah, anasanudia mranyu mandimba osha osana.
1: Osha sana kaa uradia ni musandiki.
0: Hiyo na akume. Programa anyu yolelo.
1: Ayo.
0: Anong subahani sila.
1: Salam kinaba iramara kalawa. Ah, pitil ber tu. Salam wana mana ka otene yudi u olinda dorina. Kristina Momadi. Salam radio ni u amai anulim radio nao.
0: Asante.
1: Ai salamu mama Kamila Pitimis ni mandimba wano paka alika amusi. Na tu tena na asio za mungu da radio Musambiki ya kili kisalamu.
0: Mduko vahane ukumi mwashete sana matapwa mhivulale ni sera. Mduko kavihere.
1: Asante wachita le mpaka tu tena ndo kirecho lendo yetene.
0: Asante. Inche kula vai programa ela 5 horas ni 38 minutos na hima ke mara eri ya wini hishele luwe mapurone nroa humo. Mapurone nroa humo eri o hiya na hiya na. Kala ni tana bondia.
1: Bondia mwazi.
0: Endeli herensina.
1: Na lusha vilela upresi.
0: Oh, vana una lusha vilela, lusha vilela. Maro likari o kale ora mudikanranyo.
1: Ani.
0: Ah, amundela ba lusha. Mroor shiha.
1: Mroor shiha. Nala pintu alale hawa nakatawa.
0: Ah, wapara muwere utano da muwere kokona.
1: Ani.
0: Udane umata.
1: Masikiri hawa karwende uwero ulelo wakiro kamone polo istatu iwe.
0: Ah.
1: Kamuana kibuleki kwa hako mata.
0: Yore ratie. Awi programa nyutie vahani salam.
1: Kira kawa hana kumbuleta wawe akiri salamu sairisi mwalimu ya kile masamba osekeza anikwara ya kiri salamu iyo kihali wala kantamwe naka ana aliu na mwari ya kiri salamu iyo urawe iyo wangalitani ya kiri salamu iyo na wanana malayo wani iyo anamwe nana ibao ya kiri salamu tanyele moto ya kiri salamu iyo anamwa naka na ama ana ashara kakereke na pere sa salamu kristina rashidi akele salamu amali kera kahino kaviri hakinani
0: muluku torera tamahala okumi okade ninyo wo
1: asante asante
0: nende hiyo na mchekula iba haka isalamu urima konjela vamekayo no jeli hiwa 5 horas ni 40 minutos 5 horas ni 40 minutos, akala ato hale bon día. Leli herensina wa warraya. Iyo na kuminsina na ya.
1: Sina kinaitule Ernesto Manuel.
0: Ana Ernesto Manuel o shausano shimbunila.
1: Shimbunila no shiljiwa mama kao radio kutapiki.
0: Iyo nina mutamala muluku. Programa nyo yolelo. Ikovi seye sinna velu sinna penusha okumi wa mutu sinna vudusha mutu na she ni shere lavo ano ano nso mera si so munro mutamala muluko
1: ndo mutamala muluko anache ri kirundi mwe kumuretele
0: ano nto mva hisala
1: tabu zo patira kinawe ke nakala nyakula ga pamuhana ambi ayene ya kutuka kiroma limo muralelo. Kavite liki sasiro kwa kote na sila kene. Mamuhana mamaro mikrofoni mamuhana ikukula kina mraha miteko.
0: Inna tamala.
1: Kati mama mikoho koloa.
0: Na Ernesto Manuel Muluku tamahala na mkumanila mwiku hasikina. Mweche sana.
1: Amen.
0: Olo na mchekula. 5 horas ni 42 minutos. Namchekula. Kala ani chana mwimara seya nini bondia.
2: Bondia.
0: Onde li herensina?
2: Li Francisco Dias, que ligari o kumele distrito yo Shimbunila.
0: Ori yo Shimbunila?
2: Ah.
0: Osha osana?
2: No, osha li liwaka osha o radio.
0: Mulukuta mahala?
2: Eh.
0: Na Francisco?
2: Iyo.
0: Aha, e programa nyo yole.
2: Ah, mio, washarupa hii, kini mdei para ki preparare ke pajo gereja iwe.
0: Olo, yo re ratie yo.
2: Ah.
0: Mucho ahila me kento ke kulue. Asuele ke wi pia o kala. Anon terimi hi ha baha ni salam.
2: Salam we oba jera ki na bimbaha o radi wo iwo.
0: Iyo nina ya shukurela.
2: Salam we anave hili ki chike ke ki pahe ke owa ni e distriti o kwamba. Tavaha kamwara ka Evanessa Dimiji. Mwanaka Dantoni, Mileni Francisco to. Na mama o gi ara Maria Simao e localidad wa mo e tiri na sia mo e tiri rothene. Era ri ho ko ko loa.
0: Muluku o ka bi hereni wi mi kwa hasanyo se cheke sana sene.
2: Asante.
0: Asante. Radio Mozambique. Ninde lo rivamos a 5:43. 5:43 ya kala rivamos kora nini bon dia. Bom dia.
3: Ah, bom dia.
0: Oro kala radio va kiviru.
3: Ah, bom, ninde lo radio.
0: Muriwo we.
3: Niwale.
0: Muri ni proshe ni mumpanya ni ya uwinsi na nanyo.
3: Tiliyano ani kara tinkala uno zambezi ya omulumbu.
0: Ah, mumpanya ni ya omulumbu osha osana.
3: Ah, wapamba weno kaho lishinga hiyo.
0: Ndukuta mahala. Ani kara?
3: Ani kara ani.
0: Ani kara, muni mweke mota sheni olelo va?
3: Olelo va wa vipigaya vat niti ipere parari kipakero yungi reja.
0: Yorera tie yo. Oro mshukurela ni onve ke la wii na koso ete ke sana sena. Ovirikana wii mwereke walo wa achu winto achuawe hipanye ke nyu mwereke opanya. Ovirikana. Okwira ahu okale onvekela ma ekale mavekelo ni mvekela kamuluku mureche muluku nininto baba baba banshaya bahani salam
3: nyo pakera mwakele nyuano oradi ni weyo
0: inna tamala
3: yanawi di amara kala graki na bate baba
0: nana
3: ka hotene
0: Ani kwara mluku tamahala unno suwela ni unama unumo vahanu kumi wopo herera. Asant. Eri hani nche kulahu ni ashinku imu varivote. Nini oshani okome warerela. 5:45 akala rivamukura nini bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Ende li herensina wa warayao?
1: Nangala na Horacio Paulino.
0: Murio Nangala?
1: Ani.
0: Horacio Paulino?
1: Ye. Yeah.
0: Unangala wa oshao?
1: Oshao. Ani ulende.
0: Ano ina tamala. Ano nito programa nyo yole?
1: Okeresha mui ulele matamu uluku.
0: Yo, apa matio. Nereke ni iwa nchariha, ni nachenche ya. Ano ukala oro okeresha. Wasa wigwa masu hira mwemo na hokolo wake ya woto neraho.
1: Niyo, tatimane ene owi wela shuwata wela sato.
0: Aya pama tie yo. Oveke lo kurumu elu wa makeresha ni veriba muluku.
1: Ibaraka yo himala.
0: Ini ninto vaha ni sala.
1: Salamu wa wapachira mwaraka na Maria. Vidaba no mwigwa kahelo radio na wana.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Radio Mozambique has well at your ten.
4: Niko shukurela mpaka tewore kwa.
0: Mduku utamahala uvahe nukumi wopo here rawina mkukurela yolori ya mahala.
4: Mpaka kuhulu wale kekane iweke.
0: Wahosha tuatu. Akala kwa okwa kondrera. Urajiwa unamova. Okwa, okwa. Wataiwa na mchawa.
4: Mpaka kone na mwihena sako.
0: Wavidaka kihoniwe. Asho kwa unabolo wa musako ni mumu. Mutu na hala musako ni erutu na hala. Ni ninto ashikuhihu na mchekula. 5:47. Akala riva mkora bondia.
5: Bondia mama.
0: Enleli herensina uwara.
5: Anakipusa la atu ahoblo.
0: Anakipusa so wajela. Imani yeke kayanya. Ankalowi. Merensina na yadani.
5: Alfashiri.
0: Ayanto ba mama he salamu wi alupale.
5: Alfalaga yaro yaro iru kubaga hey kahajo alfalaga. Alfashiri usuli uli pale po sugar taris pero disperso. Namara ene. Amo sa yo ene. Tapi kare ne ko. Kung nasmi ko ay mikila ng Gracia at Bio Gracia. Magkode ka ng barangay nito, usapan sa sao. Kaya yung kiko ko kaya yari, yung kupa niya mis.
0: Muna mo yung chaga.
5: Banting pa yun mo bigay
0: sa. Isa ako ne, muna niwo ka kaya mo nire ay isa ako. Mulo ko ka mahala.
5: Sabi ko ay kahit isa ka isa ra yun.
0: Mulo ko ba hinu kumiwo pa herena?
5: Asante mama.
0: Namuchekula, 5:49. Ansha mahiko mi loko mi lini mashesha mwiri wa maya. Kalari wa mkora, bondia.
4: Bondia.
0: Endeli herensina uwaraya.
4: Na mazuzo matola mne.
0: Osha usana.
4: Osha usana, mkaiti muradu.
0: Ana mazuzo mungala mtoko mama kula na mkulumuwa. Ashara akawo agumi. Muronyo nyiwanto. Mundeli hirwa bansha ya. Kahinto osha usana ndelo muna mkona. Aya ore ratieyo. Anonto mpaka ke programe ni yeyo. Ahani sala.
4: Salamu sopatera. Flora, ma pergunta hoy a cada salam kopeda yo que no me mando de aquí y así le a cada salam na mare na o na tu tenga la chisuela de rope ya cada salam pero
0: ahora
4: casi ban salam mazaki o que tengo que decir rope
0: na mazuzi muluko kavi herene wi mko hanyu mwete sana
4: o shukuru la baulu
0: nina tamana. Eriha ni nchekulaho. Nariwa mosani. Yale ankwela oteli ha mudima. Netela 5:51. Akala riva mkora bondia.
5: Bondi bondia.
0: Endeli herensina uwarayao.
5: Ya na orkestra matola nun.
0: Na orkestra kahinto. Osha usano matola.
5: Wanishe la pahe kahepano dagone.
0: Asalama. E programa muinro uirleloba.
5: Lelo wa masi ngwere wora ba kapanya ni gostadi wewe kama ni le kampira bahi
0: tana na mvo kampiro lelo ba
5: borelo ba ya khala wora ngini lo go tha uri foro ya ri yoni baia
0: ari go pusera
5: go tha wa on to masi ka suin la ke ari ti
0: Hiyo namo ako haru na haribu intu atuwe suwele. Aba anone haya we, analusha we nkinro umata kimono mpira we itani inta na mboka.
5: Au nasile la mpira tuwa nima na alimu hana suwele.
0: Kera. Hii hana suwele.
5: Hana suwele kare.
0: Uuu, wale nto hiwe shesha sotene. Kanki kankala mchuli.
5: Na kala.
0: Baratasi arivo.
5: Ani.
0: Nari nala tulaba samawani ya amurwa.
5: Ya hero ko anu opira mpaka uno opira unkelele uno opira mpaka
0: na mala tuda yao
5: ayo
0: nini nto bahani salam
5: mi salamu sir Omar upa sampanye kwa Kadimir Zakaria Isawaya
0: nero iwa ka
5: oma wa wa ma pula wale kinyare diwa ka wi salamu ma wo Said mpaka muhumbo iwo iwo kinera salamu
0: mm
5: okwamba safanya munna biti muterwa omuchora wale salamu yo omandimba kwa ya mwana na ipi na musu tena riwiwo
0: mm
5: pia kampa ko shimbuni la iwewe safanya tokwene ana ndate kula zego atata Angelo Rabioni
0: mm
5: pia ka uchinga wale salamu safanye apa apa Gidu Mirasi na mai Marieta Matushu
0: mm
5: na mai na papa Florence Udiki
0: mm
5: atata anamopeliwa atata Amoshi atata Ironi atokwene na Mario Kaitano basi kerehi hao kalaweran lakana na tutene kihokolele kamote
0: ore rati yo ubolela kama kholo
5: eyo
0: nore riwe mo kala no makholo mnera nya tata tata
5: ane
0: mo lipa
5: aba wo silive ayo
0: namche kula muliku tapama ukavi hereni masote ne munupo lelanyo wisere masana sene
5: ziko
0: ina chekula 5 horas ni 54 minutos mara ya 6 horas ni hala wibi hane tonyero ya ni hikuna ni emara akala ni tana nini bondia
6: bondia
0: in lady heren sina o warayo
6: ya kini hanyo la tanoreso kino atakutumisi ya wampu ni kutumisi wa mama kukusu oshalawa
0: Ana Lorenzo oshalawa osha osana
6: Ikuru manene luku no seli wana okuma nene wa hawendo ane no da vale
0: Mm
6: ni doan dawe kamana pia nini wera wikini lili
0: Ono ni lili ha tamahala
6: Teka
0: Akala hi seli we honne nsua
6: Ayo ayo ayo wata wa mtu ni shukure na
0: Mhm banon te programa yole
6: Programa kwa nilo mikiri wa te vaga Salamu alaikum sanaka.
0: Mhm.
6: Ana puya vikali here. Kutaka ile kupaha kama ile kutaka ile kupaha kama ile watra hiyo hiyo.
0: Ramazani ula mnaera mchukaka.
6: Mama?
0: Ramazani ula niwa hu muni muniwa mosuela za Ramazani.
6: Ekeka, ekeka, ekeka.
0: Mhm.
6: Mhm.
0: Murim kwa hene yo.
6: Kirim kwa hene, pero akatie loene.
0: Ah, no suela.
6: Mm.
0: Nira honto mi lipihe mchumbe ke lokhurumeliwa mthuka ka Ramazani.
6: Ke kai ke kai.
0: Kene Ramazani kaino hilya rupahe.
6: Nare nare.
0: Uri olipelani witukelela wi muluku ngakita pulene.
6: Eka ne tene here wa mrema nditi mi ha. Tene yao e olipihe.
0: Mm. Ni makalelo ni makalelo yene itarihe ke mwema.
6: Ke kai ni makalelo yene.
0: Ah yebo kinto ale msilamu. Mutu ni huku no wichani wa chano thukumela wi asilamu alendo we na rapi he na rabithe mune paya wi chuwe muni mureje ni rahonto baba eraya si sabahani salam
6: salamu hapa kera mika tuna orosa orati wi wa hafanya ama maria patenta
0: ina kelela ni matata meli
6: Pero bueno, cada vez a mamá canleta con hija, uno mungo, la emigen la etelia.
0: Mmm.
6: Cada vez a mamá canija, yo a Cristina, Otavio, un día no me lo rosa, Fernando.
0: Mmm.
6: A la mamá va a chocón de baba. Tiene la San Lorenzo.
0: Mmm.
6: Un salá San Lorenzo. Amará el la San Lorenzo. Solinco la San Lorenzo. Nenzulo acá, tienen lia la Ismenia, o más a nadie, ando a celea. Apatani anapa yani hao atinene ratasi
0: mm.
6: anakashpare analisa girela amula munatia na ya oili
0: mm.
6: ati yo filu kwa itana Arturi kihave telela
0: mm.
6: na Constantino Mario kihave telela asha nairupa mpwela kihave telela Veo que ni okati kinona wi wamala okati mzuruku. Veo kinchigela owa wenno.
0: Nina tamala mluku kavihirena na Lorenzo nchekuleke vamosa.
6: Obrigado.
0: Emara neta las 5 horas ni 57 minutos y nina la tula o que será win chekule mu imara seya. Akala anichana, buen día.
7: Buen día.
0: ¿En el ligerencina o arraya?
7: Amo Lucas Pedro, un tipo así.
0: Ana Lucas, muri un tipo, ojosa salama.
7: Ojosa salama, aquí ningún.
0: Yo na akume. El programa y el lelo.
7: Yo lelo, ni Rocky 2.
0: Ebahe salamu yetu.
7: Amu eselevano marupe salamu. Amu eskaido marupe salamu. Inkwata wawa.
0: Nina tamala, nluku ukabiheri ni ontepo hiyo?
7: Ayo, lakini uo.
0: Salama. Asante. Ano, wokala yui ahisa kuviha. Oki sera. Oki sera. Akala anitra bondia.
8: Bondia.
0: Mleli herensina umranyo.
8: Nino kantore kama awipa alelo kipanya ke provinsa za fesi e poma umulumbu alukutore.
0: Ah, nina tamalava non tokahi programa nyo yolelo.
8: Programa olelo baba kinawa hera elukuluku para wika hii. Okeresha tahi onde telamuluku ntoko ntoko yol ankila ekumi ya makala kine chano na beto. Kini tai musika so hiena kasi veli haka analuku e poma huyela. Yomulumbu na beto lako si ahuyela. Yomusambiki na beto ila bosa ahuyela ukotela.
0: Banonto bahani salam.
8: Salam o patera mo akeli ni wano to mo kya kele mpanto o wa marota o ni kela o o na ntonya o no heliwe ase pinyu ka ti.
0: Muna mo epato. Ana
8: wa jambe to mo kinna be ka wi ndi ya kan le wi wari wo wera. En numero atela u kushe para na hikmandar na ni na wasta tiwere o mandara musika wi wewe atiwe ke musika atabarate musandeke.
0: Aha.
8: Yewe ya halo kalikia sana.
0: Ya sana.
8: Ya, ya, ya, ya.
0: Vanonto warimihi ya vahani salamu.
8: Salamu upa kira mwakeli nyuo.
0: Amara
8: Karuzita. Amo Isabeli Suweti. Amama Mateo Jimariu. Oruato yo wakina kana kano ni paka imusika shtuti unamako wawenu wa mkuli wa akili moni. Kenya kina vile la tomoni to we woto oniyata wapanye atiche eriwe wu wapanye omikanyela anko jime nkolimbo. Ya inakata lukutore to kini we woto Fernando Damas oru waka bright Muhammadu Sonjera atintu katawa na lukutore mwote ni mwata radio Mzambiki mwakele salamu ya niva kantore kamaha. Ape to kivile la kato moni wapanye anuko na alawiche na jani ele mwake mkani omiyata we wu wakata wile niche ni wa ojisa wa yakele moni.
0: Kwa hegina.
8: Okay, tabo tabo.
0: Muluku utamahala na mkumanilaka.
8: Regato.
0: No kota.
9: Rapi Msambike ni yasa.
0: Una niwiriana ni mpanya ni afaipande ya 238 mechonda media frekuensia ya 1260 kHz. Vai FM 89.1 MHz. Mpanta wa ucheku ni hana mota ola ni nkote la famu. Luku tamahala na mkumani laka mkwa hasigina ni hikuna na murongo. Ni ninto wa ote ni mimara seyandu wenda tulane sawera no. Ni muholo maya na hii na hulule programa ya Samawa.
10: Yaka, ndinye, niyo kintunyo na vile tuyo ulipana ninyuwa.
11: Maraka, hii oe kalamu hawa na ituwa kuhula ba.
10: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
11: Hei, Hanifa.
10: Miyo, Kwa osu wala mwahawashele mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninu wa wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru. Kwa filikana mwanihu na amala mwanihu urenati mulu pale.
11: Masi hanifa. Kumake rombili nye wala nye kumuntikele wa wawana yisho kwa huu.
10: Nyumo yaka, nyumo osu wala wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwanihu. Owo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
11: Ah, vo. Ah, asiri shaniyo.
10: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
11: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
10: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo nini mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
11: Oh, denveri kano pahi?
10: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimva hawi iyo lese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
11: Ah, maho nilo mtoko ni uko ngugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu, atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyana.
10: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ni hinkila hukala naka, ni hinkila waka kana kana atumu, tutu ni mahumumu.
11: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
10: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyungu, niru hamirere.
11: Waa, nari maraka. Kahike nrentu mkaleke ui waturu mela bo.
12: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
13: O que a vovó está a cozinhar hoje?
14: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
15: mais vida,
14: mais sabor,
15: mais vida,
14: que tanto amor.
11: Berta, muru uripi o muri molelo, e xene era nenhuma manaka.
16: Papa, não acho xene não e corona mãe cutendo o xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
11: Mwanaka, ndo wane puke yeyo. Kinroa pia mapupa majika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
16: Maji papa, hatuwa farangu kala nile kwa maikuta pa.
11: Nari mwanaka, mohano wajia merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
17: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
18: Yo,
16: Hale, ni mungudu laka farangu ikuwa hasi nchenu wanyaka. Bimani inanova, kinisho na kuhote basha ikuru. Ni wote pa wakubea.
17: Mwirenta kuhiyo, mukalani yanya sosila ni mwirelo soko yani mukalo wote iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene.

0: raho ni wihane mholo mo ni hako wale opia o iniwa o tene o shani o kumi kuorerera ni manle wiwae programa ya samawani wi na chencha sa ma kalela ha ananto herimi hiha hiyo kanimale la vava kaninkote la vava netla 6 horas ni 37 minutos e mare a 7 horas ihali so kumiri la umaputu mholo mo yanto nira hon Nahi kalele vamo sa ve havani. O otene hoshani okume warerela, olatula na va eri yawi, nrowe masana sene nasongane ma kereshani, namvekele muluku wi anibaheke okumi wupaherera. Winche kuleke vamo sa. Irahumu kwa hatio la namorungu na malele.
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipana ninyuwa.
2: Maraka, hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba?
1: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala muhawa shene mwanayo hinka lakala uwere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uwavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wala nye kumunti kele wa oho hana yisu kwa hu.
1: Nyo yaka. Nyo suwa la wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kute ane mwani hu. Owo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
1: Fanto, mwana aso mpi hera we mieri mpanda mwasa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, temveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, unimba hawa hiyo lese yeya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande, omuhi haka wama.
2: Mahoa nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Basi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hilir, na mirele lese yeya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa na ikumi, ntoko mwanda na itoko yo uo.
1: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
2: Nare maraka, kahike ndetu mkaleke uyu wa turu mela vo.
3: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Berta, muru uripi omure molelo, esheni era na yimanaka.
5: Papa, nuna shishonele wikola na maiku teno shikola, maja ukuta okatano kishinta.
2: Manaka, ndo wane poke yeyo, kinro ape ama pupa majikana frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
2: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Banli Bararu Brosake.
7: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
5: Yo cae. Yo cam tonca que se interpreta. Sai.
6: Hale! Ni mundo la que faranco y cuasi.

0: Kula ena morongo mwe marenela.
1: E programa ya sina mwene.
2: Kwa kula bebala.
3: Apia kwa ori ola sherana hiyo ninyo wo. Maria Fazenda ni Narini Odensio Salvador anio Gervasio Rabison. Uluku amahala ononi vaha okumi wa malelea na mkumane laka mwikaha sikina. Ohiyo sikinse ene ihali sa 21 hora ivavu nira huu nukane ni ashinkwi huu. Ani enavonya masup kumelelo Cabo Delgado nira epihe koniasa uampula ni ozambezi.
4: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ulu pala ninyuwa.
5: Maraka, hii oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
4: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
5: Hei, Hanifa.
4: Miyo, kosu wala mwahawa shende mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uvilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
5: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wala nye kumuntike lewa oho hana isu kwa huu.
4: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wala minyoka hino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ya ni mwani huu. Owo koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
5: Ah, vo. Ah, la siri shia niyo.
4: Fanto, mwana ya swampi hera we mieri mtana mwasa. Awo sa, animva sa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
5: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
4: Ayo, yole ikina, awo saa, anemba yole ikina, zo kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
5: Oh, tembe likano pahi?
4: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa unimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
5: Maho nilo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
4: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
5: Oh, muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
4: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
5: Ah, nare maraka. Kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
6: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
7: Ukika vovo esta kozinha hoje?
8: Mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida.
5: Berta, mururi pio mure molelo, esheni era na yemanaka.
10: Papa, nuna shishana nuna ikolana maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
5: Manaka, ndowene puke yeyo, kinro ape ma pupa ma chikana frangu, wekale oyahu yuhiyo.
10: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
5: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
8: manca que gente aperta.
11: Sai, sai, sai, sai.
12: Hai, nem muda da que falam que corra assim, tchano manhaca. Tiva nina nova, que nem chana curta pra chai curu. Nem outra pra lá com veia.
13: Ui, renta corrio. Mucalane e olha só se vai no murelo, só com ela e mucalou outra e lua murima. O senhor vai enchendo, o cara vai enchendo.

Niño, kankala kala, yoli alani, nakala mano, Africa, arura trawe, abelasti, mustudio ma radio Mozambiki, atotropela ka Africa, Africa ela muhina wa, lapo so pira kahatasa, pira hatovika na, bloko mirarusa kanle va musa, urana, yerlaka, ovomola, anampuheria, we olelova nyupanye, hatani werie ushintra ophwanya sa miteko sa muhaku sa ephatru miteko sosoma ni sohiana sinoonaneya ilapo sowatta sa Africa ela otepa xoene muhina mwa ilapo ahu yo Mozambique.